0: Happy weekend kada tuan tanan. Sunday Sunday, happy Sabbath day. Happy Sabbath day magyung kagahapon adlaw. Kagahapon Sabat mga katropa mingaw no, wala ta kagahapon mga katropa, basta every Sunday, every Saturday wa gyud tanan ha. Tanan nga XFM all over the world, ha? All over the world. Luzon, Visayas, Mindanao wa gyud ta di ta makadungog mga katropa. Naay mga sonata ini madungog, pero wala mga programa. Kana mga sonata mga katropa is ko ana siya religious song. Niya pagka sunset ta pun mga katropa sa kuan sa Sabado, balik na pud ta mga katropa sa mga labaong suwang, love song ba? Uban pa mga katropa, mga paborito niyong awit. Kumusta ba na tibok probinsya mga katropa sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro? Aninyong tanan, good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta man nining adlaw mga kaigsunan, happy family day! Adlaw karo mga katropa, ganiin magkatapok ang tibok members pamilya. Uban mga tropa, imbes na adlaw ng Domingo, magkatapok at tibok members pamilya, naon sa mahitabua mga kaigsunan, nga adto naman hinoon mga tropa sa sabungan, magtapok. Wala lang yapon dito sa ilang pamilya, di mga tropang brother Randy Makiputin. Giradya brother. Kumusta man mo karon dinhi sa Valencia City, Bukidnon? Radio Komando. Katropang Komando Randy Makiputin o si Katropang Komando Ching Kaswira.
1: Good morning!
0: Happy Sunday! Miss na nako niya kung mga tinuod ng mga iksoon rin mga katropa. Kanang dili mga plastic ba? Pero na mga plastic din ha mga katropa. Bahalag mga upaw na sila din akong gilabot. Ano?
1: Good morning!
0: Bahalag mga upaw na panita pang ulo na din akong gilabot ang mga tawahan na. Mga bitin! Mga sakim! Ito, mga bitin, mga katropa. Ano gina na, no? Ano gina bitong, kuan mga katropa, apilon pa imong, kuan, kaon, palad. Lisod. Lisod, mga katropa, kini mga tao, nga anak. Bitaw. Sige lang. Ang Diyos, mga katropa, Ginoo, may labing na sayo ni anak, mga katropa, sa tanan. Kini mga katropa, kay kuan, kang Genevieve Labrador, ta, kumusta mo niya, ta? Pa, atuwa si Lolito, karong, sabay mo, no? Karong Sunday. No, karong Sunday, umabot, tapod. Sa ato ang Al Gabri Clan Reunion, ka-23rd na, dito na kini sa may kuan, Marugaan Gym, Purok Uno, Galacia, Barangay Kulusas, Pakibato, District Davao City. So, dili pakaabot sa Panaga, mga katropa, sa sentro sa Kulusas. Pakaabot kaya ang sentro sa Kulusas, maumuni Panaga. No, sentro sa Kulusas. So, di pakaabot dito, mga katropa, dirita sa kuan, Galacia. Patag, ilado na patag, Galacia, Marugaan. Mano, ilado din na mga tropa, din harta, paingon. So, abot-abot na diha pohon, mga kaprintihan. Great na ko ang mga Cabardo family, diha sa Tagum nila ni Nilo o Pani Apini. Cabardo, oy, ano mga Cabardo family? Ito mga brother ako diha, Cabardo diha sa kuan, Valencia po. Kabardo family na pud diri sa Tago magkatropa. Mga Kabardo da family gitibaya ni katropang Komando Randy Makiputin. Ang tagiag tigdumala pud ni Radyo Komando magkatropa sa Valencia mga katropa. Og diri usab mga katropa kay kuan. Matupan Genebe, good morning Kulbong. Happy Sunday sa mga ta. Happy Sunday na mo diha. Lang igso Noli Dream ayong buntag. Happy Sunday. Oga si Dudong Adaptar. May buntay niya dong. Kasi makalaag po mo, makakuyog mo din na sa Tagalabon dong. Inahimilan eh. Karong 23rd sa mga Algabre. Total, Milan eh. Nabi tayo Dugong Algabre po na Milan eh. Munti po na, pero Dugong Algabre mo po na. Mga solid Algabre mo po na sila. Diba? May buntag niyong tanan rin sa Labon Sulop, Davao del Sur. Kang Mama Binita, murag lauman sa Mama Binita. Murag di gina makaadto siguro sa Mama Binita ni ini. Bukid-bukid man gud mentag dili lang sa siyudad lang kanang kay si Mama Binita sa edad po ni Mama Binita ba ku ano nato nga maglisod na po siya og kan nagsige lang siya sakay siyang wheelchair. Kani mao ni mga aktibo kay mga katropa sa una si Mama Binita aktibo kini sa atong clan. Grabe bisag unsa kalayo unya may kina si mong subay no kay may kina si mong subay sa mga kaprintihan Mama Binita Repulio Algabre. Iyang kapikas kinabuhi ni si aning tatay Binong, maagit to'y kuan, maagit Algabre, no? Mga igagaw, sports kong apuhan, mga first cousin. Lumaon ni sila, pero si Mama Binita, grabe. Na kuan, may nasi mga listahan, tanan si

0: na Al-Gabri magtrupag asay mga kagikan. Grabe mo saysay gud. Believe ko ni mga binita, di na ko makuha ang ihang mga kuan mga trupa nga mosaysay ba para sa mga umaabot ng mga henerasyon na pa sila mabinla magtrupa asa ilang makagikan. Ano bitaw? Mana importante man asya sa mga clan mga katrupa. Alright! Gusto ko ha, panawagan na to sa mga Al-Gabri, parintis mga Al-Gabri, pwede mo mo kontak na ako na Stagum City. Magkuyog tayo, magmotor mi. Kami ni kuan na morning mura o muad to mi. Wow, kana. Salamat ka dong. Marunong makaato ni kagba, marugaan na ni dong. Makalaag din ka dito. Makaato na ba ka dito dong? Dong, adaptar nga bana ni Milani. Milani, si dalala po sila di siri. Magmulting ka galing mo. O pwede po magmotor ha. Pwede po na kami magmotor kami. Kaya di mamasabay akong kuan po. Di mamasabay akong kaubas balay ang mukuyo pag sabay ko ako yuan raman magkuyo tatay unya sila si Marlon nga taga Mudjang, Marlon Al-Gabri, sila si Agaw Richard Al-Gabri nadnad maraga mag sakyanan siguro ni sila murag daghan ta magbutor ani taga Malamudaw magsakyanan man sila Malamudaw taga Compostela sila si Gregorio Gorio Goryong patay naman tao to si Agaw Buboy ma'am to ilang ako ang putri, leader sa Compostela, Davao de Oro. Matayin mo yung taon to. Amot sinong todo o unsay ilang masakyan ng todo? Magdala sa ilang sakyanan po siguro. Abot-abot lang ta. Dari lang sa, puro, sa may Fideron to. Kung tuwag yung makatol-tol, dari ta sa kanto sa Fideron to, Santo Tomas, may gasoline station din ha. Maunay pa i-street yun nga dalan. Paingon yun nga to sa Barangay Kulusas. Magwawa taagit tulay. Wa na tay tabukag sapa. Puro na tulay bisag buan tugag panaga na mga tulay di sama sa una nga mabalaka ka magtrupag adunay ulan kay mubaha gina magwawa di gyud ta katabok pero karon aw pwede ka rimo agis tulalian ka tumas wito pwede ka tulalian agi ari ka diri sa miminse pwede ka ayo pero katong wa gyud mo sito drigi ka diri sa kuan Federal to Santo Tomas Davao del Norte mga katrupa oning agianan diri gyud paingon gyud adto mga kaigsoonan basta halos-halos na siminto ng dalan. Bisag subidaon, halos-halos na siminto na siya mga katrupa. Doon na lang mga rough road nga katong kuan mga katrupa. Napay, di mo ginamalik kayang kibukid-bukid man. Pero, kuan kaayo, kanang pasabol kaayo nga dalan. Bisa pag nakontrak mga katrupa, gaagi dito, pwede gabahas mo agi dito. Pero hindi kasuhito lagi, manag ingon nga, hindi kasuhito sa dalan, magdaduhag yung kagsubida. Diba, ang anak na siya mga katrupa. So, welcome diha mga katrupa na itong kaparintihan din sa kuan nagtapok man gud din himang kaparentihan mga katropa diri sa Marugaan, Galacia o Patag nagtapok din mga parente na ilain-lain ang apelyido pero ang tinubdan mga katropa halos mga Al-Gabri na dihan dapita Al-Gabri Al-Feris nga umaki mga katropa dihan dapita nagatapok-tapok pud din himang mga kaigsoonan yon mga natad yan onya siyempre welcome sa atong pagpadag-uban ni atong programa mga katropa Pulsaan! Kini nga itong pagpanag-uban mga tropa hatong kanato sa mga pabaskog sa itong lawas mga produkto sa Yes to Health mga kaigsoonan. Malikayan ang diabetes mga tropa pinaagi sa pagtumar o Sanson Plus Gold. Kay dako kini mga tropa ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, support kini sa atong maing kahimtang sa panglawas mga katropa. Mapalit kini sa nagkada mga butika, farmasya, nationwide o ning maong sibihanan sa akala mo din sa kuan mga tropa second floor, Domingo Arcade. Dapit kini mga tropa sa may Mag-Ugpo North, no? Mag-Ugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Dari dapita sa tiilan ni ining kuan mga tropa, tiilan ni ining flyover kung paingon ka rin mga katropa sa Davao de Oro. Pero atbang kini siya mga katropa, kung paingon ka Davao de Oro, kuan siya dapit sa wala. Kung paingon ka Davao City, siyempre dapit sa tuo. Tapad ining Bulgari mga katropa, relads mga kaigsoonan. Yon, dari mga katropa, saka lang mo second floor, naamin rin sa second floor mga katropa. Ayon. Live na live sa kita karon sa itong Facebook page mga kaigsoonan hang. Itong Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. Mga ito ka Facebook page mga katropa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Pero wata karon maka live sa ato ang YouTube. So, wata karon maka live sa atong YouTube mga katropa. sa atong YouTube nga XFM 107.1 Tagum City. Lalan ta naka-live sa atong Facebook page mga katropang XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Og ingon man sa ato ang kaugalingon natong kuan mga katropa, kaugalingon natong Facebook account mga katropa ang Alexander Umaki Algabri Senior. Ma-live punta din ha mga katropa karong inyo makita mga katropa. Brother Chip Bibot Mayuga Pascual ang atong chip technician usab mga katropa sa XFM General Santos City. Good morning mga brad. Mayong buntag naman na ang anil na yung brad pero si brad kuana puro na professional ni mga anak. Mga puro na pwede professional ang anak ni Brad Bibot Pascual. Mauni ang among treasure mga katropa nga sa mga pagpanarbaho. Makapahuman lang tag-eskwila mga katropa sa ato mga kabataan. Happy na kaita. Bahalag kita mga edaran na mag-retire na ta. Bahalag ato ta mamuyo sa bukid. At least plastado na po ato mga kabataan sa ilahang future mga katropa. Maruman ay pangandoy na ito mga katropa maginikanan. Ako ano kung mangandoy mga katropa nga mukuan pa wala. Ako ang mga kaigsunan nga makapahuman lang ko sa akong mga anak mga katropa. Uunsay hantong mahuman sila. Sila na po ang mukulit mga katropa sa ilahang mga ugma mga kaigsunan. Future ba? Dili man kita yun. Di ba ka kla charito lapis umalge? Day, maimbuntag di aday. Musta mga di aday? Si Inday po, dua po sila si Jewel po, dua po ni makabuo. Mga pag-umangko na ginilaha diha mga katropa. Mahagwa-hagwa. Sabah, na mga wise guy naman kadugayan hinoon ni ato mga igagaw mga katropa. Na nga wise hood, hinoong lagay mga kaigsuna karong panahuna. Wise guy na kamel! Bullseye! Pagyag gibuligan mga tropas Ginoo. Mangho na noon ako ni sila si Inday. Mga mangho na kayo na ako ni sila. Yan, may buntay niyong tanahan diha taga Mamakaw, Kapalong. Si kuan mga tropa, si Ma'am Josephine nga si Bunga Salveron na Palcuniti, Deres Kapalong. May buntag ma'am. Uban sa tibok members, pamilya nag happy happy Sunday. Kang Sir Ivan Bautista, Deres Island Garden City of Samal. Salamat sa mga kanunay pagpaminaw sir. Good morning katropa Gabong. Happy Sunday. Yes, happy Sunday mo sir. Uban sa tibok members, pamilya. I hope so nga nagkapaminaw. Usap karon si... Kuan din eh, si... Nung Todo, Tumulak Algabre. Nung todo, nag-chat si Agaw Mila o sa Agaw Sani Algabri ni mo. Kay ang mga pangalan lagi sa imo mga igsuon tanan. Di mago na mo kabisado ang mga pangalan sa igsuon tanan nung todo. Di na mo, wa na mo mailhi ba. Nung todo, naman yun ang direkta na kuna ilhan god. Nung todo, Algabri, kay importante daw, kay namagay listing ato mga sa clan ini. At least nga mapasa po nga to sa ato mga apo. Puhon sa mga listing nga ginahatag ni Mama Binita po sa mua, amo po na mga katropang iplastada. Yan. Ako, abaw ko pangitag asa to nako na butang mga katropa kung gipicturan raman ito nako. Unag nag-delete mga katropa kay mapuno ning atong kuag kay gigamit sa trabaho, maapil ug ka-delete. Ay Ginoo. Ana gina mga katropa. Uy, mga rokiro po mga katropa. Daga pa mga rokiro, mga kaigsunan nga wag ikita ni Kuan, ikita ni Gab Alas. Kaya ang mama ni Gab Alas, rokiro man eh. Maato ni si Gab Alas sa kuan mga tropa. Kasi ang Gab Alas, maato ni si Valencia City. Ni mga rokiro dito. Mga kuan po, mga kuan ko itong mga rokiro dito, katropang Gabs. Mga brand po dato ba? Mga naa sa Islauter. Mga rokiro dito, ay, dokiro po. Bullseye! Muinom po, muinom yan. Bullseye! Bitaw, manginumay po diya, kanang manghihawag baboy. Mga rokiro nito, kada nasa Islauter ba? Mga lagi, libre kami mga sinugbal ito sa una. Ay, kada ato na mo. Basta kwartahan, parintin mo. Pero pasama na ito, may kwartahan. Si Mangka, kada ko. Di, kada niya parintin, basta may kwartahan. Si Maghakin, si Moy. Ito, ay. Victoria Raguna, ay. Pero malipay ni Beta nga, pag-adbutan ito sa area, Beta nga, mo-adto, tanay ito yung mga parihog apelido. Niya mo ila po sa to imbitahan ta balik pa ito ay eh? All right padayon diri mga tropa sa atong pagbaragoban mga kingsona sa atong sumkanoton ni atong pagbaragoban ngadto sa Crop Gold 3 in 1 foliar fertilizer. Crop Gold 3 in 1 foliar fertilizer maayo kini mga tropa gamiton para sa mga mag-uma nato karon nga diin mga katropa ila gyud mga tropa pagkinabuhi pagpanguma apan na kuan na ta gitawag nato mga tropa mura bag kaning Adi ta successful sa itong pagbangoma gumikan sa pagkamahal magatropa sa produkto gigamit na ito sa farm input. Apan wag yapon magatropa alibios itong pagbangoma. Gamitin ka na scrap gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mas makabarato ka din he. Unya dako pa ni magatropa abot magkakaiksonan gumikan kay grabe mo lipang ang imuhang mga kuano mga tanom. Mutambok magatropa green magatropa mga dahon. Bunga magatropa bugat gumikan kay busok. Nya busok magatropa bunga ni mo. Tanom ni mga katropa din ha, matawag po nato mga katropa, bugat mga katropa ang ilahang kuan mga katropa, kining timbang ni ana. Kung sa pagi paabot ni mo, kana ang gamita, katropa Randy Archaga Santisas. Good morning kang Enrique Rick. Good morning niya sir. Maoning gamiton sa basta nag-uma mo, nagtanong-tanong mo din siyang palibot. Ala kana ang gamita, baga katropa aron nga ganahan ka, baga katropa makaginansag ka, ang kinabukasan mag-gold-gold. Mapalit kining crop gold 3-in-1 foliar fertilizer, hindi na sa nagkadaiyang mga Agri-store sa inyong dapit, mga katropa. Alright, panahin tayo mga katropa sa ato pagpanag-upan, mga eksonan, kaya wak magunta mangundang, bay. Diri sa ato may sigutanan, mga katropa, mga balita, ato managong karoon, mga katropa din sa ato pagpanag-upan, mga kaeksonan. Ato, kini mga katropa, badungog, ang nagkadaiya, mga katropa, mga balita, mga katropa, kini sa ato pagpanag-upan, mga katropang tigpaminaw. Pidiya 11 og mga college interns, mga katropa, naghatag kinig paglaom sa mga batang nag-atubang sa cancer, mga katropa. Samtang suspek sa illegal gadroga, nadakpan kinig mga kaigsunan sa bypass operation sa Santo Tomas, Davao del Norte. Samtang pick up na tagak, mga katropa, sa Pangpang sa Mawab, Davao de Oro. Adunay 10 anyos nga batang lalaki, mga katropa, nahimo kining sentro sa pagdaig human nga nagapakita kini og kahibalo sa emerhensya, mga katropa, sa Davao City. Gitawag ni batang 911. 10 anyos, mga katropa, may na siya, mga katropa, sa mga first aid, mga kaigsunan. Nakatabang-tabang kini si disgrasyas kadalanan. Samtang sa ato mga issues isigutanan karon, mga kaigsunan. Mga issues nato sa topic nato karon, mga katropa. Political dynasty sa Davao Region. Serbisyo nga nasinati o gahumba, mga tropa, ang gipanag-iya. Sali sa ato ng taon, karoon mga tropa, sa ato mga isigutanan. Kalinaw sa Davao Region, tinuod mga tropa galig-on o nagkinahanglan ba kini o bagong pamaagi. Ini ang usas mga pagutana, mga tropa, sa Davao Region. Samtang isigutanan ito sa nasyonal, mga tropa, impeachment sa Pilipinas, hustisya ba o gira kinis politika? Kini mga katropa, usa sa ato isigutan. Hustisya ba gini siya o giras politika kini karon, mga katropa, ang ipahigayon ano sa impeachment. Samtang mahal nga palaliton, asa padulong, mga katropa, ang ekonomiya sa Pilipinas karon. O ingon mga katropa kani nga charter chains, charter chains, mga katropa. Kausaban para sa kaugbaon o para lamang kini sa gahom, mga kaigsoonan. Kini mga katropa, ato kini may isigutan ang risong pagpanag-uban ng atong programa, mga katropa, inyong tulmanon. Ang Bullseye Weekend, mga katropa. Ako inong alalay higalas kanginan Bong Algabre, mga katropa. Makig-uban kaninyo, mga katropa, hangtod agad sa 8 sa buntag. Dini sa atong pagpanag-uban, mga katropa, ning atong tulumanon. Diri sa atong programa, inyong programa, mga katropa. Bullseye! Oras, mga katropa, alas 6:31 na.
1: Soft or hard?
2: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa yun.
1: Kauser, uy! Ikaw ba? Kini nga, hinamong gabi tawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
2: Kung na ako, aday. Aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
1: Saan ka na Bombay style, sir?
2: Kanagong 12 months to pay?

0: ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City.
6: Punta kayong tara niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gagwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya nakan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
11: XFM. XFM.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
14: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
15: Ako si Don, saka maestra.
16: Magka-ulcer ko.
15: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: The Secret of Health.
13: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
17: The Secret of Health.
18: Vision X Plus user, atong paminawon.
19: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: The Secret of Health.
13: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
17: The Secret of Health.
18: Xanthone Plus Coffee Mix User.
20: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: The Secret of Health.
13: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santo Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santo Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santo Plus Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
13: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
17: The Secret of Health.
13: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
21: Oh, sige ma.
16: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
22: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
12: Xanthon Plus Coffee Mix.
23: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
22: Vision X Plus. User, atong paminawon.
24: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
25: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa kuha ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
26: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
27: Dili na lagi.
26: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
27: Sa muka, oy.
26: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
27: I'm tired. Stress.
26: Dong.
27: Unsa man gyud?
26: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
27: Turbo.
26: Ma,

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagun ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Alright, balik tadi mga tropa. Satu, pagkaduko pa. Dalam size ko rin tayo. Size lagi mga katropa.
5: Bullseye!
6: Good morning, mga tropa. Ka Mama Ismaila Savillano Asuncion. Good morning, katropang katropa. Always watching from Mawab, Davao de Oro. Shout out ko sa mga customer. Always gapatarp sa Israbil. Printing Services Mawab. Yan, naimbuntag niya sa taga Israbil Printing Mawab, mga katropa. Printing Services Mawab. Thank you so much sa inyong pagpalagubo niya, panunuglanog. Enriquez Reca, good morning, katropa Gabong from Apucon, Tagum City. Randy Archaga Santisas, good morning. Kanga Sir Rodel Opinaldo, sir, kumusta mo ka, sir? Good morning from Visayan Village sa... Parimain ko ka tropa, unya na jod ang grand alumni sa Tagum City High School. Uy, taon niya na no? Grand alumni sa Tagum City High School, i-held sa Davnor Gym, alauna sa hapon, batch 1975 to 2026. Salamat! Yon, mag-abot-abot na mga kuano niya, mga gikan, mga tropa sa Tagum City High School. Abot-abot na muna niya, mga katropa. Makita-kita na yung aduna na yung gipang arthritis, gipang rayuma. Mag-abot-abot na mga katropa. Padaghanay na yung maintenance, mga katropa. Pag-abot na yung karoon ni mga kaiksona, di ba? Padaghanay na yung maintenance, yun, mga katropa. Di na pare sa una nga, pakuanay, mga katropa. Pastigig lawas, karoon. Padaghanay na yung maintenance, bay. Ay, nako. Sorry na, mga katropa, pumaagi. Bita, may buntag yung tanan nida. Unya, dere mga tropa sa wa magminsahe, wa magmessage. So, may muntag po ni kang Brad Alan Hirunaw. Kumusta po ni Brad? Good morning, katropa Gabong. Uban sa tanan mga katropang Valencianos. Happy Sunday. Happy Sunday, sab. Happy Sunday, sab. Di mo din ha. Dere si Kuan, si Elwina Diginyon. Dere sa may La Filipina Tagum. O siyempre, nga rin sab, mga tropa kay Itzmi Jain o Jane Algabre. Kang Kagawad Manny Kumiling, good morning Brad, diri sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Rigasan ko niya kang Brad, papa ni mo, Brad Kumiling. O gari usap mga tropa kay Kisapabanidre, Adeline Argonza, good morning. Katunga pa na ako mahatagi pagtagad, mabasa. Yon, Kisapaban. Meron sa Richo-Richo na mga tropa sa itong mga balita. Okay na. Kinatadin hey mga kaigsunan. Alright, parang po tayo mga tropa sa atong pagparaguban. Dari po tayo mga tropa sa DM sa... sa DM sa Rent a Car mga tropa sa may Pioneer Street, Mankilam, Tagum City. Good morning, diha kang Sir Mark Loy Villarosa. Ang buntag naman sir, tagiag tigdumala nini nga DM sa Rent a Car. Makapili ka din mga tropa sa DM sa Rent a Car mga katropa sila mga... pa-arkilahan din yung napita. Dili po kay stricto mga kaigsuna. Yan, may buntag di mo na sir. Pastibok ka sakop karun rin nga nag-atiman mga katropa sa ilahang negosyo mga katropa.
5: Bullseye!
6: Alright, parang tayo mga tropa sa atong pagparaguban. Ayaw kalimti mga tropa ang ato ang premium D3 mga tropa. Virus nga hinungdan sa sakit bang imong gikahadlukan mga katropa. Inumi ka na sa premium D3. Ang bago mga tropa nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini mga tropa sa VCO og moringa oil. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa.
5: Bullseye!
6: Direta mga tropa sa ato mga balita karo mga kaigsunan. Dari sa Davao City, Davao Region mga tropa, nagapakita o kaluoy ang pag-amuma usab sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 o ban usab sa mga college interns sa College of Criminal Justice Education gikan kini sa May Holy Cross of Davao College atol kini sa ilahang outreach activity sa mga batang nakigbisog mga tropa batog ato sa cancer sa ilahang ug sa ilang pamilya. Gani gipahigayon ang maong kalihukan atong April 30 tuig 2026 sa House of Hope Foundation for Kids with Cancer and sulod mismo sa Southern Philippine Medical Center sa Davao City diin gidala mga tropa sa grupo ang kalipay ug kahupayan sa mga batang pasyente. Lakip sa mga aktibidad ang anti-drug awareness lecture, storytelling, mga dula o pangpahatag mga tropa o care packages para usab nga makahatag o nakahatag og pahiyom ngadto sa mga bata o mga nakapagaan mga tropa sa gibati sa ilang gidikanan. Bisan mga tropa sa mubo usab nga higayon napulihan matud pa o nahulipan ang kabugat sa ilang kahimtang sa katawa o kainit mga tropa sa pakiguban. Dako usab mga tropa ang pasalamat sa mga gidikanan nga midawat mga tropa sa baong gitawag to inisiyatiba nga ila karong giingong nakahatag kod kusog o paglaom sa ilang pagatubang sa pagsulay mga katropa. Gani matod pa nila dakong kahupayan ang presensya sa mga miapil sa outreach kaya nagpakita kini nga dili sila mga tropa wala sila mag-inusara sa ilang pakigbisog. Nagpabilin ang PDEA 11 sa ilahang commitment sa serbisyo publiko dili lamang sa pagpatuman mga tropas balaod kundi dili usab sa pagpakita og kasing-kasing og pag-atiman sa mga komunidad ilabi na sa mga nanginahanglan mga katropa. Kung duman mga tropa si former Mayor Rodrigo Roa Duterte, former president sa Mayor Panisia mga tropa halos kani siya mga tropa naagyon siya ay kada tuig mga tropa bisita gyud siya sa mga cancer patients at mga kabataan. Panggakson ang mga kabataan di sa madlok mga tropa di siya magmas wala siya kuan mga tropa yang panggakson mga tropa kay gusto ni sa mga kabataan nga ipakita mga tropa nga siya matinud-anon mga kaigsunan di ba. So kana mga tropa ginahimo na kani adto birthday sa presidente Pasko mga tropa naa siya din ha mo bisita gyud siya magdalag mga regalo sa mga bata unya mo pa picture siya di mga tropa bisag kuan mga tropa naa na siya din na mga kaigsunan gumikan kay gusto niya mga tropa nga mas bugaan ang gibati nga mga kuan sa ginikanan pinaagi mga tropa silang ginahimo nga gisunod sa karon mga tropa sa PDEA Region 11 mga katropa ang maong gibuhaton mga kaigsoonan.
5: Pulsaay!
6: Uban, halos di na mo dool din na mga tropa. Gihadlok matakda mga tropa din ang mga sakit sa mga bata, mga kaigsoonan.
5: Pulsaay!
6: Ginoo ko, bisa pag asa ka mga tropa kung ugali mga tropa, buingong ginoo nga matakbuyan ka, bisa magtago pa ka, matakbuyan yun ka ba?
5: Pulsaay! Pulsaay!
6: Alas 6:53 mga tropa, samtang sa Pikas Bahin. Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, nasikop usab ang usa ka lalaki nga gila nga alias Cookie mga tropa atol kini sa balampuson usab nga anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa kapulisan na kabahin kani mga tropa sa iyong bahin usab sa Mayo 1 tuig 2026 sumala sa report. Madang alas 12:33 kadlawon nagkahiusang hinihimo mga tropa og bypass operation ang mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station umos kini sa panguna ni Police Major Eduardo Corpus uban usab sa mga puwersa gikan usab sa 11 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 11 Davao del Norte Police Intelligence Unit o gasikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. May pahigayon kini mga tropang operasyon sa Bayporo 14 Federal Road 5 Santo Tomas Davao o Tibalog Santo Tomas Davao del Norte. Ang nadakpan 42 anyos mga tropa ga usa ka mananahi og residente kini mga tropa sa Panabo City gila sa nga sakop kini sa drug watch list sa kapulisan o ga Philippine Drug Enforcement Agency. Gipasakaan kini og kaso mga tropa tugot sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narecover mga tropa ang gituhoang siyabo. Namong katinal gato sa 3,800 kapesos base na kasi standard drug price. Sa pagkakaroon, ana ang mga tropa sa Santo Tomas Municipal Police Station ang suspect kung gabiban ang ebidensya alang sa hustong proseso para yun usab ang kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga aron na siguro ang kalinaw o kaluwasan sa komunidad mga katropa. Labi na mga igsunan sa mga kabataan nga maluwas sila ni ining ginadili nga droga samtang sila magtubo mga katropa.
5: Pulsaay! Pulsaay! Busay.
6: Samtang sa laing bahin, mga tropa diri sa Mawab, Davao de Oro. Naghatag usab kakulba sa mga residente ang insidente, mga tropa, sa usa ka pick-up nga nataga kini sa Pangpang sa lungsod, mga tropa, sa Mawab, Davao de Oro. Sumala sa report sa MDRRMO Mawab. Gani sa initial usab nga impormasyon atong panahon na hitabo, mga tropa, ang insidente sa usa ka delikado nga bahin usab sa kalsada. Kalit lang, mga tropa, nawad-an og kontrol ang driver sa sakyanan, hinungdan usab nga kini mi muraga mihuyo pag tropa og nahulog sa Pangpang. Wala pa matino og yadto hitabo ang mga tropa sa mga otoridad ang eksaktong hinungdan sa insidente, apan padayon paghiapon ang investigasyon ini. Gani dali usab mga tropa nga mitubag ang mga personnel sa MDRRMO Mawab uban usab sa ubang mga rescuers aron labang nga masiguro ang kahimtang sa mga sakay sa pickup. Yatagan dayon mga tropa sila og nagkinahangla mga tropa mga tabang og i-assess kini paingon mga tropa sa luwas usab nga dapit. Pagkakaroon mga tropa, wala pag ipagawas gyapon sa kompletong detalye kabahin mga tropa sa ginaghanon sa mga sakay mga tropa og ila mga tropang sa ilang kahimtang. Noon, wa may gitawag na ito mga tropa, wa'y gikabalita mga tropa, ganun ay nakalas mga kaigsunan. Wa'y mga imunana nga gipagawas mga tropa, informasyon kay padayon pa masabi nila mga tropa karon ang panawagan sa mga otoridad, sa mga motorista nga mag-amping, pagbiyahe, labi na mga tropa sa mga karsadag at dunay pangpang aron malikayan ang susamang insidente mga katropa.
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Alas 6:37 na mga katropa diri gyapon sa atong pagpadugmas katapos sa bahin sa atong balita. Nahimong sentro usab karon sa pagdaig uga ang usa ka 10 anyos mga katropa nga batang lalaki sa Davao City. Human mga katropa kini nagapakita og kahibalo ug kaisog sa diha mga katropa mitabang kini sa pagresponde sa usa ka vehicular accident sa Kimpo Boulevard ni atong Abril 30 tuig 2026. Gani ang bata mga tropa ila kini nga si Cresta Nasana Fabraquer kalit mga tropa gabiduol sa nahitabuang insidente og nitabang kini mga tropa sa mga responders bisan pa nga naalamang siya sa duol aron magpalit mga tropa og ice cream. Ang iya mga tropa presensya sa huna-huna og dali usab mga tropa nga paglihok nakatabang og dako mga tropa nga nakahatag kini dako og tabang sa maong sitwasyon. Sumala sa nahibaloan mga katropa anak siya sa usa ka trainer sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinungdan mga katropa nga sayo pa siya mga katropa natudluan og first aid og basic life support mga kahanas mga katropa nga iyang napuslan sa aktual mga katropa nga emergency. Gani ang iyang gipakita nga aksyon dili lang nakapukaw mga tropa sa atensyon sa mga saksi kundi dili usab sa online community nga mao mga tropa hinungdan nga ginatawag na siya og batang 911. Giila siya karon mga tropa isip maayong ehemplo sa kabatan-onan nga anda mutabang og adunay disiplina mga katropa bisan pa man sa kalit usab nga panghitabo. Yon tama kini mga tropa di sama ni uban dagko na mga tropa wa pa pakialam. Muabot lang dito mga tropa. Hilapti kaya wapay kwan. Nice deal lang. Ang ikaw na suhito kami tropa, pasag din na mga taong suhito din na mga tropa nga kuan kay hikapon man ang mga tropa, pagutanon man ang okay pa ba ang pasyente, unconscious man ang conscious. Unya, may pang bata mga tropa, kay diretso pag dool mga tropa, kahibalo ba? Di ba na kahibalo sa ganitang itong first aid mga kaigsunan? Unya ang uban mo dool mga tropa sigig video mga tropa live live mga katropa wag ikatawag sa rescue mga tropa nay nahitabo giuna ang live so unsa ba imong natabang din ha di ba ang imong matabang mga tropa mo dool kay nga mga aksidente mga tropa wa kay kahibalo nawag ka diretso mga tropa sa labing dool nga mga o 911 diretso man nawag mga tropa aron na respondihan dayon makatabang pa ka di kay unahon nimo ng live live video din na mga tropa aron na magtrending ka sa imuhang page din na magigsunan nimo income ka. Sinabuhi sa tao na mga tropa ang imong atimanon mga igsunan, katabang ka din na, bisan pa mas gamay panahon mga igsunan, makatabang ka ba? Kung ana unta mga tropa ang himuon. Alas 6:59 na mga tropa sa atong pagbalik karon mga kaigsunan, atangin niyo mga tropa ang ato po nga mga hisgutanan, mga tapiko mga tropa din sa itong pagpanag-uban mga katropa. Kay katong bahin usab sa balita atong kanato mga katropa sa Sanson Plus Gold. Sige ka, sige na ba mga tropa o ihi mga tropa manos kagabion? O sa pagmata mga tropa nimos kabuntagon mga igsoon. Naanay murag dago mga tropa gabutusok-tusok sa imong lapalapa. Sintomas ka na igsoon sa hinay-hinay sa pagsaka o pagtaas sa sukal sa imong lawas mga katropa. Kung ako pa dihan nimo ang magsanton na plus gold ka. Nga aduna mga katropa ay usakin ka kapsula mga katropa aduna extracted ang palaya. Nga aduna po'y polypipe properties mga katropa, polypipe tied properties nga nakita kinis pagtuon sa mga eksperto mga kaigsoon nga dako kini og katabang sa hinay-hinay sa pagpagsaka sa sukal sa lawas. Sanson Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C o ang alkaline mga tropa nga Vitamin C o kumani ka na mga tropa sa natural o healthy nga kape Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit ka ni sa nagkadaya mga butika at parmasya nationwide.
5: Bullseye!
6: Ala City Uno na bayad rigapon sa atong pagpanaguban ay kalimot mga tropa mga mag-uma. Ay kalimot magkakaigsoonan sa paggamit sa itong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kaya mo kanyang tubag-usap sa mga mag-uma, mga katropa, nga medyo kuan na mga kaigsoonan. Tawag na ito, mga katropa, nga medyo adunay ka-problema sa pagpanguma. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ang gamit na bay. Kaya sure ko, mga katropa, mo income ka, mga katropa, mas mudaghan ang imong abot. Mudako imong abot, mga katropa, huwag makaginansagin ka. Basta maka-crop gold 3-in-1 foliar fertilizer ka, mga katropa. Kana lang ang gamita, mga katropa, mas nindot, mga katropa, kung maka-crop gold ka, kay imog yung masulayan, mga katropa, ang ka-epektibo ni ini. Alas, City Dos na ba? Diretso, mga katropa, sa ato, mga unang tapiko, kapaisigutan. Una itong topic, mga katropa, pagkaisigutan, din itong pagpanag-uban, mga katropa. Tugda na ito, mga tropa, ang atong unang pagtutok karong adlaw, mga tropa, usa sa usa ka isyo. Nga dugay na, mga tropa, ang hisgutan, apan hangtod karon, wala gihapoy klarong tubag ang political dynasty dinhi, mga tropa, sa Davao Region. Kung ato, mga tropa, ang tanawon, dili man gyud bag-o mga tropa nga ang daghang posisyon sa gobyerno mapunta mga tropa sa usa ka pamilya. Mayor ang amahan, konsehal ang anak, congressman ang igsoon ug sa uban normal na kini mga katropa. Para sa ilang supporters walay problema basta maayo lang mga katropa nga mo serbisyo. Magina problema bay. Apan mga katropa, pangutan-on nato ang atong kaugalingon. Kung ang gahom magpabilin ra mga katropa sa usa ka pamilya, usa naman mga katropa ang gitawag dog asa naman mga katropa ang tinuod nga ginatawag nato mga katropa kompetisyon ini. Di ba? Sa demokrasya, importante mga kaigsoonan nga adunay pagpili. Pero gipili manguna pagyapon nato sila. Importante nga adunay lain-laing idea, lain-laing leader, lain-laing pamaagi sa pagdumala. Apan kung pirmi mga tropa na lamang pariho nga apilyedo ang makita mga tropa sa baluta, murag limitado mga tropa ang kapilian sa katawhan mga igsoon. Ang uban mga katropa nagaingon, nga naman di ay kung dynasty. Butuhan man. Butuhan mag-iapon ni sila. Pilion mag-iapon ni sila. Sakto. Apan, dili nato mga tropa malimtan nga ang mga naa mga tropa sa gahom mas adunay access sa resources. Visibility. O impluensya mga tropa. Bao nga dili patas ang duwa mga kaigsoon. Og tan-awa usab mga katropa, tan-awa usab nato mga katropa ang resulta. Sa pipila ka lugar mga katropa sa Davao Region, bisan dugay na mga tropa ang mga leader. Naagihapoy problema mga tropa sa tubig, dalan o sa trabaho. Kung epektibo gyud mga tropa ang dugayng pagdumala, ngano man mga tropa gada agihapon mga tropa ang mga batakang problema na sinatian mga tropa sa usa ka lugar. Usa pa, unsa ba epekto mga tropa niini sa kabatan-onan? Kung ikaw usa mga tropa kabatan-on nga gustong musulod sa politika, pero tan-aw nimo nga ang pwesto murag minana ba sa Tagalog pa minana o gipasunod lang mga tropa sa mga ilang mga kabataan, ilang mga kaapuhan, magpadayon pa baka mga kaigsoonan. Mga katropa, ang punto diri mga kaigsoonan dili batok sa usa ka pamilya. Ang punto angay bang kontrolon sa pipila kaapilyedo ang dagan mga katropa sa atong gobyerno. Kita mga tropa ang botante. Adunay gahom. Kita ang mo magbuot mga kaigsoonan kung padayon ba nato kini sila kini nga sistema mga tropa o maghatag og bag-ong direksyon mga kaigsoonan. Nahinumdom pa ko mga tropa dinis Davao City. Di lang ka malayo kay taga Davao City magyud ko mga tropa, botante magyud din mga tropa. Ako dugay na kong botante sukad pagbutar ako mga tropa, Duterte magyud ta mga kaigsoonan. Nakauyon lang mi sa pamilyang Duterte mga tropa, labi na kang tatay digo mga igsoonan, gumikan kay nausab yon ang dakbayan sa Davao nga grabe sa una mga tropa, unsa ni hitabo sa Davao sa una. Nahinumdom ka tropa nga adunay laing pamilya mga tropa nga gipasulod ni digong. Gihatagan ni kay gayunan kay lagi kauban sa grupo mga tropa, nagtuo siya susama gyapon ang pagdumala mga tropa sa mga Duterte mga kaigsoonan apan sukwahi. Napabana karon mga tropa si Attorney Bendy Guzman. Si Attorney Bendy Guzman before na himong politiko mga tropa, gihimo kining city administrator ni former Mayor Rodrigo Roa Duterte. Hangtod gipadagan niya ga vice mayor mga tropa, ni daog siya mga kaigsoonan. Nahimo siyang vice mayor. Pag dagan niya vice mayor, nahimo siyang vice mayor, that time po mga katropa si former President Rodrigo Roa Duterte, last term sa pagka-mayor. So, ang iyang gustong panagano mga tropa, kay gusto lang niya makontinyo mga tropa ang iha pagdumala sa Davao na susama mga tropa niya pamaagi, si Bendy Guzman ang iyang ipuli mga tropa ka pagka-mayor. Datay mga tropa, lisod man kaniya to. Basta dili ka-incumbent, pareho mong apelido. O apelido rin ilista mga tropa. Balido na siya, dili maapir sa pagkwinta. Ang hitabo mga kaigsoonan, kay naaman po'y karling mga katropa ang dagang kinagto ni Guzman, at bangan mga katropa sa kalabas politika gyapon, di Guzman gyapon gipadagas pikas, ang hitabo, nag-resign sa pagkamayor si former President Rodrigo Roa Duterte 6 months before mga katropa sa eleksyon, nag-resign sa pagkamayor, automatic mga katropa, ang nahimong successor mga tropa mao ang vice presidente. Harun lang mga tropa mahimong mudaog mga tropa si Bendy Guzman sa eleksyon, kay bisag ni Guzman lang basta incumbent ka automatic mga tropa adto matala sa imuhang pangalan. Tuod man mga tropa nidaog si Bendy Guzman, nidagan pagka congressman pud si former mayor Rodrigo Roa Duterte, nidaog pud siya pagka congressman mga katropa. Dawbe kay nausab ang matropa ang kuan. Pamaagi mga tropa ni former Mayor Attorney Bendy Guzman. Di naman siya mo ila mga tropa nga wa naman siya mo ila nga tungod ni digong mga tropa ni daog siya. Ni daog man daw siya tungod sa katawhan. Gitang magtambagan siya mga tropa nga tarunga ang Davao, kay naunsan man ang Davao. Nagpasa dampot ang mga adik diri sa Calaveria kani adto mga tropa. Di man siya butuo. Ultimo mga tropa, mga langyaw, mga kaigsoonan nga kinibito magmulistiyag mga bata. Pangpinggiro na mga bata, mga katropa, kaniadto mga kaigsoonan. Nadakpan sa pulis, gidala dito sa opisina sa mayor. Gilamano, pasta baghak na ko. Digong pa ito mga tropa, pagawaso mga media. Kulatang abot. Gilamano, Uy, kaluoy ba ni ini? Unsa man ni kana nakapamahaw na ni wala pa halapakan asa ninyo? Malim ka kisa may di ganahan ni anabay nga langyaw bari ba katropa kung magmayor to padayon to atong klaseng pamaagi sa mayor. Sigunahan na mga katropa. So, hangtod ni ato mga ikisunan, di na gusto ang mga dabawin nyo. Majority mga katropa sa mga dabawin nyo, ang di na gusto mga katropa nga mapapulihan pa ang mga Duterte nga mauna mga katropa yung mudumala sa Davao City.
5: Pusay!
6: Mga muna yung netabo. Namin tayo kanang wagi pili-pili pagka Vice Mayor sa Davao kaniyanto mga tropa nga pirming ka-uban mga tropa ni Digong. Si Vice Mayor Louis Bungoyan. Wagi na pili-pili po mga tropa. Pero wag na siya mudagan mga tropa o taas na posisyon. Paabot na siya mga tropa siya ang pergano ni Duterte ng mahimong mayor, pagka-mayor, paabot rapon siya. Pero, wa pa may siya tayo na itong tropa, mga kaigsunan. Wala siya madagan. Ingunan niya, mga tropa, ang katauhan sa Davao City, sama namo mga tropa, mintras na apag yung amahan, mga kaigsunan, ligon ang pagdumala sa Davao. Ambot lang ka, mga tropa, kung ugaling, simbako, wa na gining amahan, mga kaigsunan, mga matay maginta. Kung magpabilin pa bagihapon mga katropa nga mo'y mudumala ang mga Duterte mga kaiksunan. Kaya ang ipaabot din na sa uban mga dagko mga politisyan din na ang amahan na mga katropa pagwa na kunong amahan marag makaya-kaya na nila mga anak. Tanaw na ito mga katropa kung ang mga katauhan majority sa katauhan mga katropa kung diehard bagihapon kinis mga Duterte o na po'y mukulit ug laing pangalan mga katropa nga mahimong mudumala sa Davao City nga susama pong abilidad o mas malabuan pa nila ang pagserbisyo sa mga Duterte.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Alas 7:12 na mga tropa, rigapon sa atong pagparaguban.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Pwede mo mag-comment sa mga tropa sa atong comment section din sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa sa atong Facebook page. Aron maatong kanamhatag ang pagtagad mga kaigsunan din sa atong pagparaguban ning atong programa ang inyong tulumanon mga katropa.
5: Pusay!
6: Katugabahin mga kaigsunan sa atong unang tapiko mga katropa gisgutan hatong kanato sa Premium D3 Coffee. Kape ba mga katropa ga anti-cancer? Kape mga kaigsunan nga makahatabang malikayan ang mga infeksyon? O kape mga kaigsunan nga makatabang aron ang imong problema timbang masolusyonan? Ani ana mga katropa ang kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa puno kini sa antioxidant. Aduna pay anti-inflammatory properties o baka

o nagkinahanglan pa karong panahon na mga tropa o bagong pamaagi igsoon. Kanunay na ito, mga tropa, ang madungog nga ang Davao Region usa ka pinakalig-on kung isgutan taman ang seguridad, mga katropa. Apan, pangutan-on nato ang sustainable bakinisya, mga igsoon. Ganis, pipila ka balita, mga katropa. Adunay mga insidente sa krimen, droga o panagbangi. Dili nato mahimo, mga katropa, ang ibalwala kini. Kaya ang tinuod, mga katropa, kakalinaw, dili lang kawalay krimen, kundi presensya, mga katropa, sa hustisya. Kung ang katawahan, mga katropa, mahadlok musulti, dili na tinuod nga malinawon ang kahimtang. Kung adunay mga kaso, mga katropa, nga dili maimbestigahan ug tarong adunay problema ang sistema. Ang peace and order, dili lang, mga katropa, responsibilidad sa pulis o militar. Apil, mga katropa, ang komunidad, barangay, ug ang mataglong suranon. Importante, mga tropa, ang ginatawag og transparency, mga katropa. Kinahanglan kabalo, mga tropa, ang katawhan. Unsa ang nahitabo? Unsa ang ginabuhat sa gobyerno? Ug unsa ang resulta sa ilang mga aksyon, mga katropa? Dili nato dapat, mga katropa, ikumpromiso ang kalinaw. Apan dili sab nato dapat piyungon ang atong mga mata sa kakulangan, mga katropa, nga ginahimo. Kung ang tinuod, mga katropa, nga kalinaw, dili lang kahilom kundi kahimtang nga adunay hustisya ug pagsalig, mga kaigsunan. Diba, tama, mga katropa, nga ang kalinaw, mga katropa, ang uban mahadlok na misturya tungod sa kahadlok, di na, mga katropa, mutingog. Pero ang tinuod nga kalinaw, mga katropa, kaning gawas nung kita, mga katropa, nga aduna tay mga gusto ipaabot, mga kaigsunan, nga paminahon po, mga katropa, ug dili ta mahadlok nga mo bukas nung mga baba para sa kamatuuran, mga igsunan. Alas 8:16 na, mga katropa, rin gapon sa atong pagbarago, rin gato nga programa, mga katropa. Nakainom na mabunhi ang mga katropa o gapi, mga kaigsunan. Siguruhan niyo ang kapi, mga katropa, nga makatabang din sa atong panglawas, ha? Arita, mga katropa, sa atong Santon Plus Coffee Mix. Hinumdumin niyo ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Mapalit kini sa nagkadaya, mga butikag, parmasya, mga kaigsunan. Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, maka... Kuan ni siya, kanang tawag na ito, mga katropa, para bitaw sa ato ang limtanon kita. Brain enhancer ni siya, mga kaigsunan. Ug labaw sa tanan, kini nga kape, mga kaigsunan, makaparelax kini sa imong pagkatulog o makapabalik sa normal nga pagbawas, mga katropa, sa imong hugaw sa lawas. Testingan na ninyo, mga kaigsunan. Unya, siyempre, makatulog ang tarong ini nga kape, mga katropa. Pilian yung kape, mga katropa, nga kape nga may caffeine. Ay, og nage caffeine, mga katropa, delikado. Mauna yung makapa-nervyos na ito, bay. Unya, naandan yung kape, mga kaigsunan, nga kapa-nervyos ninyo. Dangudangin na, gamit ang panagsa. Panagsa lang siguro, ay na pirmiha. Gamit po ta, mga katropa, atong hatagang pagtagad ang atong panglawas. Nga matagang po nato, mga katropa, atong panglawas. O tama, mga katropa, nga... masulod sa atong lawas, mga tropa, nga kini makahatag ka na ito og extension sa atong kinabuhi. Kay kita, mga tropa, ano naman tay ang atong utok na amang gibutan sa Ginoo sa ulo, mawa man ato gilingkuran, mao na makita na ito, mga tropa, unsa, mga tropa, ang tamag, unsay mali, mga igsoon. So arita sa mga produkto nga baliktas to, mga tigulangan kaniadto ng mga produkto, mga tropa, ang gikalap lang, mga tropa, sa mga herbal unya giproseso. Hinungda, mga tropa, ang kini nahimo ng sasi, mga tropa, ng mga coffee, mga Eggson. Alas 7:18 na ba yung regapon sa atong pagbaraguban? Samtang sa pikas bahin, mga Eggsonan.

Direkta mga tropa sa ato ang hisgutanan sa nasyonal. Diri sa Pilipinas bay, ang impeachment, usa kini kagitawag na itong seryosong proseso, mga igsoon. Apan, sa realidad, usahay murag nahimo na kini mga tropang political arms o armas sa politika, mga katropa. Kung adunay opisyal mga tropa nga target, dali ra kaayo magsugod ang impeachment. Apan, kung kaalyado, murag hinay o dili gyud mga tropa mulihok. Asa man ang hustisya ni ana mga kaigsuonan? Ang impeachment dapat ibase kini mga tropa sa ebidensya. Dili sa alyansa. Dili sa popularidad ug labaw na mga tropang dili sa impluwensya mga katropa. Kung magpadayon kini mga kaigsuonan nga mahimong politikal nga dula, mawala mga tropa ang pagsalig sa katawhan sa sistema. Apan dili nato kalimtan, importante gihapon kini mga katropa. Kini ang usa sa mga paagi aron mapanubag ang mga leader nga nasubrahan na pod mga katropa. Ang problema, dili ang impeachment, kung dili ang paggamit niini mga katropa. Bantayan nato mga kaigsoonan ang proseso. Kay kung ang hustisya mahimong politikal, kitang tanan mga katropa ang maapektuhan. Sanita mo karo mga katropa, daghan ang pagutana. Kini karong gihimo mga katropa ng impeachment against mga katropa gato kang Sara Duterte Carpio. Usakin ni mga katropa kamatod pagkapamaagi sa kasamtangang administrasyon nga mawagtang mga katropa sa politikang kalihukan labi na sa nasyonal, mga kaigsoonan, ang mga Duterte. Kaya ang mga Duterte matod pa maokini ang tunok sa ilang tutunlan mga katropa sa ilang tumong para sa politikanhon sa nasyonal mga igsoon. Diba? Mauna karon mga katropa ang tanaw sa uban, harassment. Gigukod pag ayaw mga katropa ang mga Duterte. Pero sa ato ang bahin mga katropa, wala ta mga katropa musupak sa impeachment. Kung tinuod mga katropa, ang ebidensya mo ay mo istorya. Dili lang fabricated mga katropa ng mga evidence. Ipakita diha kung manubag, manubag. Kay aron mga katropa, dili mga kaigsoonan tularan sa uban. Pero political arms lang kinisya mga katropa para gubon mga katropa ang mga pangalan ining ila mga katropa tanaw nga mao ila mga katropa mahimong tunok sa ilang katuyuan, babag sa ilang katuyuan diha mga katropa sa gobyerno. Kini mga katropa mualsa o moribinta na pod ang katawhang Pilipino niini against niini mga dagko mga katropa mga bulsa nga naa karon sa panggobyerno sa laktor kapag istorya sa mga buaya sa gobyerno. Igsoon. Alas 8:22 na mga kaigsoonan rigyapon sa atong pagpanag-uban mga katropa, sa atong pagbalik mga katropa. Atong pag-isgutan kini mga kaigsoonan pagining kini mahal nga mga palaliton asa padulong mga tropa ang ekonomiya sa atong Pilipinas. Og ato pon mga tropa ang hisgutan kining charter change. Kausaban para sa kaugmaon o para kini mga tropa sa gahom sa pipila lang mga tropa nga naa sa politika. Bullseye! Bullseye! Usa ka na sa atong pag-isgutan mga tropa kining atong pagpanag-uban. Hatod pagyapon kanato mga kaigsoonan ngadto mga katropa sa mga produkto mga tabang kanato mga katropa. Sanson Gold Herbal Tea, nangita ka mga katropa o healthy nga tea mga kaigsoonan? Mag Sanson Gold Herbal Tea. Gihimo kini mga katropa sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark.
mao ga daghan kaayo mga kaigsoonan og health benefit. Ipatamis pa kini siya pinaagi sa stevia, mao ga pwede kaayo makatropang inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal C. Ang staying healthy, Sanson Gold Herbal C. Mapalit kini mga katropa sa nagkadaiyang mga butikag parmasya nationwide og ning maong sibihanan mga katropang tigpaminaw. Ayaw kalibot mga mag-uma. Gamita ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Okay na? Dichirata? Okay. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maukini ang nindot para kanato mga tropang mga mahiligon, mga katropa sa pagpanguma na walay asinso. Mas maayo pa mga tropang arita mga tropa sa atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer.

0: Alright, pananggap po tayo mga tropa sa atong pagbaragoban ning atong tulumanon mga kaigsunan. Ato sang lili og balik kining inyo mga kuwan. Masin na ni mga mensahe po ipadangat din he. Mga katropa, ato sang hatagang pagtagad. Katropa gabong ang problema diri sa Samal kay tubig. Bitaw no, tubig, bitaw niyo niya, isla ta diha, pertindaghan ng tubig diha napita. Tubig yun ang problema din ha. Ngano ka, siguro mga tropa, ma-address ka na mga kaigsunan sa uban din ha mga official. Si board member na si, duhay board member gikan sa Samal? Na si board member Orly Amet o si board member David Oy? Al David, di ba? Al David Oy? Si Aaron po mga tropa, di ma-address ang problema sa tubig din ha. So ang problema din ha, kay Islam ang mga tropa, na di ba na may bukiran diha ang kusog tinubdan sa tubig? Nga dili parat? Siguro mga tropa, ma-address ng problema ha mga igsunan. Kay tubig na problema din ha mga tropa sa Island Garden City of Samal. Base na kini mga tropa sa ato po nakuha nga datos din ang napita mga tropa. Maog yun ay nag-una ang problema din ha ang tubig mga kaigsunan. Ani, naamay ko ano mga tropa, magaligo ganita din ha. Naamay yun ko ano ito mga kaigsunan nga mo kuanta sa tubig din ha, parat yun. So magpalit yun ta din ha mga tropa, mga mineral. So mag-negosyante po din, malipay po kay ang mineral mga tropa, okay kayo. Diba? Dari mga tropa sa uban pang mga kuan ka ma'am na kang Manny Kumiling oy kagawad. Good morning Sir Bong, happy Sunday. Happy Sunday mga kagawad. Umabot na tong kapitan ni sa halapitan San Fernando Bukidnon. Utan ni batanon pa ni mga tropa. Bebe Grace Algabri Tungal, hello Kuya Bong, maayo gabuntag. Maayong buntag dihan mo. Kita-kita ta karon kuan. Domingo pohon. El Rendiginyon, good morning, katropa gabong, naminaw pirmi diri sa New Corilla. Tamat yun diha, New Corilla. Oy, akong kumpare nga John Marata. Unsa oras sa programa nga pare John Marata dito, katropa Gabs? Karong Domingo? Sa Adlawa? Unsa oras? Nagpaminaw mo siya sa tuwa. Morning pare, Banat. Si Banat, Banati oy. Buntag diha pre. Pare John, Daniel John Marata. Inumdong ko sa programa ni Parin John Marata sa una sa DXIP by Mataga Domingo, Daniel my brother. Daniel mo po niya pangalan. Daniel my brother, gikanta ka na ni Elton John. Mutugtod na gano'n na. Mamam ko, ana. Wala ng chicks boy yun. Oh. I-program na po ng chicks boy. Chicks boy. Listen mo, mga manalaki na. No? Mag-chicks-chicks. Pre. Mabita na. Mga kami mo kabatsa ni mga tropa sa kuha ni Parin John sa una niya. Parin mag-istasyon. Nakabats mo sa una, ano ba? Diha sa Bangkal mga tropa niya mao nang istasyonar di sa Israel karon di XSS niya di XIP lang to mua 900 kHz EM station diha mi sa una mga reporter na handle mga programa mao ni mua sa una batch 94 batch 94 ay nako mga idara ni kita pre nga po naman ta pre Bonsai! Alright, padayon nga po tayo mga tropa rin sa pagpanag-uban. Dari tayo mga tropa sa laing tapiko nga ito pag-isgutan ka rin. Chat lang mo din ha mga tropa kung mapahabol din ha mga iksunan ka rin. Okay, Daisy Algabre Priglo Sakini. Uy, may buntay mga Daisy. Si Pakuyuga, si Kuan ha, Antitasya ha, Pakuyuga ninyo karong Sunday ha. Sabay mo gina. Uy, si Sir Ronel Carriedo Monde. Sir, kumusta mga sir? Kita-kita ta sir? Kumusta man? Si Christian Paul Algabri Argon sa Paul basig na ko i-testin na tog apply sa online kadong kuan ba tong online bang application ba sa kuan kabalo kasi mong imo taong kuan mo tawag na tog imuhang planos kinabuhi testing na tog apply application makapasar di ay di ba kay karon panahon na ang kada bitaw mo kuan ka mga academic akademya mga tropa sa PM, PNPA, PMA. Di pa rin sa una mga tropa nga aduna kay mga bakir. Bisag yung anak sa mga kuan karon anak sa mga pulis. Paagi ni proseso mga tropa ang tama. Sa una anak sa mga pulis, automatic mga tropa. Yun, na-slots dito mga tropa nga makasulo sa academic mga kaigsunan. Mga na mga anak sa mga pulis kani ato, mga official na. Diba? Mga batanon pa kayo, official mga tropa na. Mga halos mga anak sa pulis. Pero karon lahi na kayo ng proseso mga tropa. Tama ni nga proseso. Aron nga ang mga anak sa pobre yun mga tropa, mga full scholar yun. Sa mga PNPA, PMA. Karon mga tropa, wala na bakiray kayo ron. Bisa pag anak nag general mga tropa, paagi nag proseso. Exam ka din ha, exam. Makapasar ka, okay. Kung di ka makapasar, aho. Di ka kasulo sa akademya. Ato ka mag-criminology ka, unya mag-lateral. Ato mag-official gapon ka. Iba yung ana na mag-eksunan. So kato mga mahiligon diha, kay karon mga tropa, aduna na yung recruitment karon sa PNP o PME. Mga kaeksunan na yung mga link kagihatag na din ha, mag-apply online mga kaeksunan unya ikuan ito hantun matawagan mo mga tropa makapasar mo kung ano yung mga requirements mga eksunan. Alright, panahin tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaeksunan. The report kang kuan kay kisa pa ba ni Brad Melcher Katindig Espinosa. Brad, balik kang trabaho sa city. Brad Valencian, balik kang trabaho sa city. Kaya namiyaron po si Galario, Ami Galario. Ay, muntang niyo, Brad. Noon, at tumanikang kuam ni kay kuam ni si Brad Milot God. Katarata po ni. So, Brad, di na yung ganaham narbaho. Ano yun, napana, may ibang may private na, Brad, no? Kapay kayo narbaho to gobyerno, daghang magbantay. Ay, private. So, may muntang niyo tanan diha. Sa Valencia, mga tropa, karon nga mga tinuod akong higala, mga eksunan. Hangtod karon na alang yapon din ha, mga kaeksunan. Na higala. Alright. Oy, ma'am Nancy Camilo, kumusta mo rin sa wata? Dirimi atong kuan, ma'am? Atong, unsa tong adlawa dito ta, bro Gabs? Huibis, no? Huibis ta dito, no? Sa, kuan, sa wata, Davao del Norte? Ito na fiesta ilan ni kuan ba? Ilan ni Francis Timbal ba? Oh, huibis ta. Oh, huibis. Oh, dito na, dito may na ni Otto, may. Bay, kay si, si Super, kuan, Super Francis Timbal, magod. Kaubang po na yung katropang Arnel ganyan to. Dito sa GMA. Nagsig pangimbita mga tropa dito. Kay paadto ang ganyan dito. Ano yung ato ganyan mi? Kalaagi mi dito mga tropa dito na. Kung ano eh. Nalingaw po namin ka dito mga tropa. Gibusog maayo. Magbusog mga tropa. Kaon-kaon. Salamat sa mga timbal family din ha. Sa kuan. Barangay Igangon eh. O Igangon. O kuan ni ilaha. Kining. Si tawag ninyo yung barangaya. Kay murag bondiri man to. Si Igangon to napita bondiri. So dito mga tropa sa may Kipalili Kipalili ba to? Diha napita sa mga timbal family. Thank you so much sa maayong pagkuan kay grabe na iglesinas din mga tropa. Kusog ka yung signal to sa kuan Kipalili o sa may kuan Igangon mga tropa San Isidro o sa Wata Davao del Norte. Kusog ka ito signal diha. Salamat kayo sa mga timbal family. Kaupan sa buhat si Francis Timbal gikan bumbo hangtun anak karo mga tropa sa Super Radio. Happy na naman tayo maabot din mga tropa sa kuan, XFM. So, Piradyo, mga tropa na paingon. Beto, may buntag din mo niya. Super Francis. Sa iyang ginikanan, iyang mga igsuon, iyang bayaw nga kuan po, ganing treasurer sa barangay, may buntag niyong tanan rin. Alright, parang tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Dito mga tropa sa lain at sisgutan kini mga tropang mga palalito sa ekonomiya. Dagang report mga tropa nag-ingon nga nagtubo mga tropang ekonomiya sa Pilipinas. Apan, pangutan-o na ito, nabatian ba ni kini mga tropa sa ordinaryong Pilipino? Usay! Kini usa ka pangutan na ba? Sa merkado, mahal ang bugas, mahal ang lana, mahal ang tanang panginhanglanon. Kung ang sweldo dili mga tropa musaka, unsaon man pagbuhi mga tropa sa pamilya mga kaigsoonan. Ang inflation maoy usa sa pinakadakong problema karong panahon na mga igsoon. Ug bisan unsa pa mga tropa kanindot ang ginatawag og statistics kung ang bulsa mga tropa sa katawhan walay unod, walay sulod, walay pulos ang ginatawag na itong growth. May panghambog mga tropa sa ekonomiya. Ang makapahimulos diha ang kinira mga tropa mga buaya na as gobyerno igsoon. Kinahanglan palig-onon mga tropa ang lokal nga production. Dili pwede mga tropa nga magsalig lamang kita mga tropa sa mga import. Import diri import dito mga tropa ang gisaligan. Ang mga local products mga tropa wa na kayo mga tropa gisuportahan. Importante sa mga kaigsuunan karon nga kontrolon ang presyo og bantayan mga kaigsuunan ang supply chain mga katropa. Ang tinuod mga tropa nga sukod mangod sa ekonomiya. Dili ginatawag na tawag sa GDP. Kung dili, kung makakaon ba ang pamilya tulo kahigayon sa usa ka adlaw. Pero saon taman lagi mga katropa? Dili man ni mubati mga katropa ni pipila nato, labi na mga katropa sa mga dagkong leader nato mga katropa nga wa muagig kalisod. Dili nila mabatian mga katropa ang atong sitwasyon nga mga pobre mga katropa nga kundi ta kakahig di ta makakaon. Mao ra ginatawag mga katropa muratag mga manok kung di ta mga katropa makakakha, wa usab tay makaon. Kada gusto ta mukaon mukakha sa ta mga katropa aron na duna tay makita makaon ato mga kaigsoon. Kayo ang mahimo na itong leader mga kaigsoonan na agian pa lang yun mga tropa ang pinakaubos nga hutong mga tropa sa ilang panginabuhi. Mubati sila mga tropa sa ato magipambati karong nga naa sa pinakaubos nga hutong sa katilingban. Kani si Marcos mga tropa ni agi ba din kapobre? Nagtangag ba na daan ng kutsara mga tropa sa ilang pagdako? Di ba ni guard ba daan mga tropa sa ilang pagdako mga kaigsoonan? Munang pakita lang kunuhin lang mga tropa nga mo na nibati sila apas tinuod mga tropa nga kahimtang wala eh. Kini mga Duterte noon, mutuo ko mga tropa. Kinagdako man po ni mga tropa nga kuan kini mga Duterte. Si Digong, ako nino yung mga anak ng mga tropa. Murag kuan na ka ng medyo hamugaway na ilang pagpuyo mga tropa ni ilang mga anak. Na ni Paulo, kamagwagan si Paulo, sa si Inday Sara, si Basti. Kini mga tropa si Kamanghuran mga tropa. Ano ka na ni ka nang tawag na to mga kaigsuna nung kuana ka nang medyo arang-arangan na ni. Pero makamasa lang kini mga pamilya ha. Ang kanilang ka hindi kayo mga tropa ni mo makumpiyansa, madula mga tropa si, si kuan kini si kining kamagwanga mga tropa si Paulo. Kaya maunay masuko mga tropa, numbag na! Osay! Makadungog na mga tropa, kuwan ay wak po na ipailom. Pero ang nakita na kung grabe makamasa mga tropa, kini mga kaigsunan si Basti mga katropa. Di magunay politiko sa una mga tropa, wag na maapil-apil. Unya, tagsakay na makita mga tropa. Unya, kasagaran po sa una, Mayor pas Digong mga tropa, maingon lang ang pinakabuutan ng anak ni Digong, si Basti. Sige lang tagkadungog sa pangalang Basti, pero aduna mga okasyon mga tropa, dili magpakita si Basti. Kaya ang iya po ay mga tropang racket, tuwa sa banda mga tropa, kay banda-banda na sila eh. Kanibitong si Subidag Bukid mga katropa, mountain climber, ana, Subidag Bukid mga tropa, makimasa lagi. Kuyog-kuyog mga tropa, mga kuan. Nanayin sa kuyog ng mga artista. Uyab-uyab po ng artista. Usay! Mao na kinabuhin ni Basti kaniyad to. Huwag na sa planos politika. Pero, tungod mga tropa ni sa Duterte, gikinahanglan ang iya mga tropa presensya. Mao na karong mga tropa nga ang anak ni Paulo, nana po, nasoda po sa politika. Duha na ka-anak ni Paulo na sa politika magagigsunan. Kini sila sa ako nag-ingon, makabalo ni sila mga tropa sa kinabuhi sa mga pobre. Kaya pirmi mga sa gasakag bukid yun. Unsay kahimtang sa mga kuan mga tropa, pobre dito. Unsay kahimtang sa mga nasa pinakaubos na tunghutong sa mga mag-uma. Makita ang sitwasyon. Mabita na mga tropa nga matagkuan karon rin mga tropa sa Davao City. Matag Disyembre mga tropa, gikan sa Pizza Uno pa lang. Sa una, ginakuha na mga tropa ang mga kaigsoonan tayong mga lumad diya sa bukid. Ginakuha na og mga sakyanan, mga dump truck mga tropa kay ipamutang di sa Almindras Gym, di sa mga nagkadaya mga covered court mga tropa aron mamasko. Hangtod na tun ang mga tropa nga kada uli sa bukid, makulangan na sila mga tropa gumikan kay naiuban mga maligsan, mga matay mga tropa dinhi sa Davao. Ang nahitabo mga tropa, wa na sila gipanguha mga tropa kung dili ihatod na lang mga pinaskuhan dito. Pila ka dump truck mga tropa ang ihatod gato sa Kabukira sa Pakibato. Uban pa mga Kabukira mga tropa sa Marilog, Baguio District, Kalinan District, ipaghatod na dito mga tropa ilang mga pinaskuhan. Mga baldi-baldi mga tropa, mga sakusako nga mga bugas, mga ukay-ukay, mga sinina mga tropa, ipaghatod na dito. Imbes nga sila mo baba, di na, doon na po yung mga kas mga tropa ang ipanghatag. Yung unahan na mga tropa, Kapanga, pinalangga sa mga Duterte mga tropa sa Davao City, mga kaigsunan ang mga katawang pobre. Mauna nga ang mga Duterte magpabilin sa dughan sa mga Dabuinyo nga numero uno mga tropa bisa pag-asa ka magsurbi mga igsoon. Pero managing yung lagi nila mga tropa, kiniunta nga ani mga tropa nga sitwasyon, dili na unta ni karon mga tawag na ito mga tropa kuan kining gamiton pa sa mga politika. Bahala ng mga ginatawag na dynasty din na mga tropa basta pipili o nag-majority pag-iapos katawahan ang niuyon. Okay ra gyapon mga igsoon. Alas 7:40 na bayad gyapon sa atong pagparagoban. Ing atong tulumanon inyong programa mga katropa. Kumusta day karon mga kaigsoon sa mga ato mga sukin tigpaminaw diri mga katropa sa may Asunsyon? Kumusta man taga Asunsyon karon? Taga Kapalong, kumusta man mo? Kani si Olads Laurente Pirulino. Olads Laurente Pirulino. May buntag. May buntag niyo, Olads Laurente Pirulino. Nag-aasa man ni sir. Kumusta man mo karon? Si John Kenneth Iray. Good morning. John Kenneth Iray. Good morning mo diha. Og asa mo napita karon ay mga hinaot nga anak ka mo sa Kabasko kapiskay nga panglawas din ang atong pagparaguman. Samtang sa katapusan na ito mga tropa hisgutanan din sa itong tulumanon. Muraglain man akong kuan man akong gibate kay naantig hantong karon na pagyapon niya akong kuan mga tropa kanibitang subaw-subaw o istorya ta mga tropa muraga na imo ungot bot. Diri na katropas, si 113 ha. Kuya ni 113, matupan 113 di mga kaigsunan. Namre si greetings ako, Andrew. Matupan ni 113 mga tropa. Pa-shout out ka tropa, DM Srent Akar Tagom. Aw, happy Sunday man sir. 113, basta 113, taga DM sa ini. O si Rodel Lupinaldo, matupang katropang pahabol ko. Shout out sa among alumni president, Sir Alan Rillion. Oy, si former mayor Alan Rillion, dahil alumni president ini sa Tagum City National High School. O sa host, Batch 1996, headed by John Paul Lagunsad. John Paul Lagunsad, gigunsad mo yung mga Lagunsad rin sa Davao City. And kagawad Kaylee Kukilya. Boys, kagawad ay honorable city councilor Kukilya. Kukilya, salamat ka tropa Batch 99 President Rodel Opinaldo. Ayan, Batch 99 President ka Rodel Opinaldo. Amanghod na ako ni. Ka 99 man siya, kung kami Batch 93 man mi sa Santo Tomas. Mga idara na ginitaan na istoryahan eh. Makita na yung mga tropa kay pag-abot nito, mag sus, may hibawaan mo ito, mga crush mo dati, sus. Kung ano mga tropa, mga nangausap ng dagway. Guwapa makini sa una. Karoon unsa naman yung nangaurbada naman mga lawas. Di pwede man nagkuag lawas. Palabi naman. Ay, nakapita ay. That's life. Alright, mga tropa, dali sa katapusan at isigutanan mga kaigsunan sa atong pagparaguban. Last topic na ito, mga tropa, kanin Charger Chins. Daghan mga igsoonan ang nagaingon nga kinahanglan na kuno nga usbon ang konstitusyon aron kuno mga tropa mudagsa ang ginatawag tog investor. Investor ha, para dunay kurkuton. Apan daghan sa mga tropa ang nagduda mga igsoonan nga basin kuno gigamit lang aron kuno mga tropa nga mapalugway ang gahom sa mga naa sa pwesto igsoon. Kung usbon mga tropa ang konstitusyon, kinahanglan klaro ang tumong niini igsoon. Dili pwede nga personal nga interest ang maghari niini. Ang ekonomiya importante, apan mas importante ang integridad sa sistema, mga katropa. Kinahanglan transparent ang proseso. Ug labaw sa tanan, apil ang katauhan sa desisyon. Dili kay Congress lang, mga katropa, Senado ang magdesisyon ina. Mga katropa, ang pangutana, kita ba ang makabenepisyo o sila? Hinumduman nato, mga katropa, nga kini, mga katropa, ang komentaryo, dili kini ingon nga panawagan, mga igsoon. Dili kini ingon nga istorya. Kini usa ka panawagan. Sa ngalan, mga katropa, sa atong CEO. Muntang CEO, mao naman ni mga katropa ang mga kuan na to, mga kadaguan. Bisag-asa, mga katropa, mao naman na siya. So kini siya, mga katropa, pinaka-importante kini mga igsoon. Nga kung adunay kausaban man gani, kinahanglan ang katauhan maka-appeal. Dili lang kay naa mga tropa din ha, sa pagdumala o sila ra mga tropa. Kanang nakita na to ba? Nga kada diha mga tropa sa kuan, kini bitaw mga mag-impeach-impeach, makita kay nato na siya diha. Nga diha sa mga kuan mga tropa, wala ay appeal mga tropa ang katauhan, nga may nag kuan. Sila na mo decision mga tropa din ha. Murag yosgada dito nila mga tropa ang milyon-milyon nga mga taong nagbutar ni ana, gidesisyonan na lang dito sa mga tropa, wala ay apil ang katawhan. May sama lang kadi ato ng labay mga panahon mga tropa, ang tawag nato mga kaigsunan nga anak palagpot ang gahom sa katawhan. Di ba? Panahon mga tropa ni, panahon ni Marcos Senior, kinsa may nakapalagpot mga tropa, ang katawhan, people's power. Tungod kay wa mamao ang sistema mga kaigsoonan. Ang gahom mga tropa ang ilang ipatuman mga kaigsoonan. Panahon ni Estrada mga tropa. Wa magitingon mga katropa nga na dutla sa impeachment si Estrada. Nihawa mga tropa. Gumikan mga tropa kay naanay mga problema. May sama nga na yan. Ang uban mga tropa sama karong ipaagi ni ini mga tropa. Marcial o ana ng mga tropa. Aron magpabilis sa gahom. Those things mga tropa nga mausap niya po na sitwasyon sa nalabay mga tropa ang panahon. Way back 1972 mga tropa hangtod sa 1985. Panahon mga tropa sa Marcos Senior. Ultimo mga media mga tropa. Wa na katungod mga kaigsunan nga mukuminto. Kaya mukuminto ka na imusaka rin sa radio station, dakpon ka, padlakan ka, mawagtang lang kalit ang mga magsisibya. Nya, gusto ka mga tropa, mabalik to mga tropa, higayon na. Gusto ka mabalik tong panahon na. Kini sa Charter Change mga tropa, kung kini siya mga igsunan, tinudon mga tropa nga ang katauhan mga tropa, appeal, okay man siya ang Charter Change. Pero kailangan istudyuhan pa. Huwag ang mga katawhan, appeal ko siya mga tropa sa maong desisyon. Dili kay sa pipila lang mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Ano importante? Importante mga tropa nga ang katawhan mga igsoonan adunay appeal sa tanang mga kahitabo o adunay mga tropa yung makialam o adunay tingog mga tropa nga paminaon din na sa taas mga kaigsoonan. Tigong oras mga tropa kay musulod na pod ang mga musika nga inyong paborito hangtod din nga ngadto mga tropa sa alauna kay alauna pod mga tropa mopuli pod sila sa katropang Lars Anyol o si Inday Erika siguro Inday Erika mopuli pod sila mga tropa sa programa kutob alas 3 pagka alas 3 mga tropa kutob alas 6 mopuli pod mga tropa si Tia Daria mga igsoon siyang programa pod mga katropa.
1: Pusay!
0: Sa Tagalan karon mga tropa sa atong CEO President Doc Remilitoy. Vice President si Ma'am Olivine Oy o siyempre yung General Manager Sir Edwin Garry. Gidubala sa kami mga tropa sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez. Sa Technical Department, katropang Gabriel Alas. Gabriel Roquero Alas. Basta apilo ko yung apelido ng Roquero, kaya daghang mga datong Roquero. Iyan daw parinti, basta mga dato. Pero summer daw niya mga tropa, di daw niya parinti. Tibaga ka. Pintamay. Bitaw mga tropa. Alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat! Magdugugdugug taog ba mga tropa sa itong programang Exciting Pilipinas alas 4:30 sa buntag, hangtong sa 6 mga katropa sa buntag. Dalay ko ng labaw mga home. Happy Sunday ka natong tanan. Bye-bye!
1: Bullseye! Bullseye! Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Kabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
3: Ha? Karon di pa?
2: Karon, dili na. Kaya na na CCTV.
4: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Okay, dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
12: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magugpo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
9: The Secret of Health.
14: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold
15: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix, the secret of health.
14: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Blast Coffee Mix ka na. Sa Sandown Blast Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule og Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Sandown Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
16: Sandown Plus Coffee Mix.
17: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
16: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
14: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The secret of health.
14: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Marami na ang natulungan ng Sandown Plus Herbal Capsule.
19: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Sandown Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Sandown Plus kasi effective siya.
20: Siya, Sasel Humawan. Kaning akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Sandown Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
18: Kamusad, mag Sandown Plus Herbal Capsule na.
21: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
22: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
21: Ngano man?
22: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
21: Mali na nga kape ang imong giinom.
22: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
21: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandown Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sandown Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
26: Available sa mga butika.
27: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sandown Plus Herbal Oil.